Epchuklika Kumoni Shoara Bisash Kabali Frecuencia 106.9 Tkagua Sali plataforma de TikTok Nabaleplika Kumoni Shoarbiet Kuahasu Tinsamal Shkiala Kuakaku Sashbene Liharbol Shuarichak Saradio en línea Kuahasu Tinsamal Chakuna Chakulep Chatinkaep Tokbar Kuankep Tkagua La Inkaninao Barkuankep Abanan La Atna Kanao Kutansa Kain Chaku Makali Nach Makali Dach Chakuat Kagua Wagandang kastasip sa kastasibot lala kuklis yung amip at kagwa. Chakwilep, chatengkaep, chacholanep, lakat, chiru, chirisep, likakumoni, suarili, suarabi. Chiruli ho nalain, ang Diyos kawa Jesus. Nang katsamang akutisip lak angel, ebli padres, li obispo, li santil papa, chuhunep, li ministro, li hermanas, li laicos, li katekista, li kakunilep, kakunilol, li kakup, hun chabik, angel, hun kobonil at kagwa. Ning kanabet sila ko ako. Likwangke sa raila, likwangke sa tsalam, likwangke sa hospital, likwangke sa be, limanis, ten kanke precho likutanain, marete tsukak, marete tsukikrep at kagwa, nin sama tsaku at kagwa, nak tsakwilep tsaten kaya. Tsachik ang tsiribalep tsaten kanke lep kwa Jesus. Sumanak lahat ang echarelis tiyamim. Kanak nin sama, nin kanabain tsakwe tsaku, tsuakwilak sa kumunili. Kone li familia sa tkagwa. Di familia sa shorabi, hinkalinaw karo kalibali labanan ng sama lateng sa shbene. Chagwilep siya ting kaya. Marikwan siya kilal sa shbene kung kabal. Chagwilep siya ting kaya batkagwa. Marikwan raylal, marikwan siya kele. O shbene at kagwa, chulikutan. Marikwan kaya buli kakumuli siya ko, chulikutan na ini. At siya shnawri balikutan sa keng siya kasyong chik sa akong linakeh. Sa akong chik lituam at kagwa. Ilep chete kaya bakit kagwa. Chak ulep bakit in kwa Jesus. Anayin ang sama chak po Diyos chukwa beh kakol beh santin mo sa beh o kanta siya. Mandiyos is kakumon, mandiyos lak chwe kul sa lehong kabala rin narakeli kag angel kuli Diyos darak to sut kayik chak chiro likutan hulak sa hop ko na. Chirlaki rin chun mea kwa lain. Aquí finalizamos el programa Mandiyos in ko, si Diyos así lo permite, mañana regresaremos. Cuando sea las 5 de la mañana con el programa Ajau Che. Bendiciones, pasen feliz tardes y buen descanso. Mente share, chiclaquerip, un cachic de atinac na fincosta. Subana con la cual y chalopan, con la cual y santi rosario, una raqueta de chalcun y chalopan. Mente share, chiclaquerip, chinumea, hola y no la pechic es incomod. Guarali capich, resta, vale, cac angel.